mumberekere mukavutia malero nga valetere shongulu mutu tutuye munabwire umwatse kumaire mu legitime reno kaka franza kakalava oko henunu hirifoneria kwa ya bandu yine yi kumarezo susio mumuyi owe butrembo ne chatse chatse chaviri tsukiri timba timba busana nerevia nga baka kana yoko mwatse alewe abandu abaka ikumaira yako henunu hirifoneria ko kumarezo babye baka tsuka tsuko mwatse uyu busana nerikanja ngo ko hane omundu oyule omubunyumba bukuwe eshanga kurwa kurwa na kandre enyabirite hibu ko mwatsi alewe abantu abaka ikumeira yako henu ni rifoneria ko kuma rezo babye baka tsuka tsuko mwatsi uyu busana ne rikanja ngo ko hane omundu oyule omubunyumba bukuwe eshanga kurwa kurwa na kandre enyabirite hibu abaretra ko shombene

0: Kaloka kengela, shina shinga wanamri ya hande kome tsekulu wagi.
1: Ipo trahe baba, rasa kaya kare henti kuno, na vre bulanga niya muhande ke hai.
2: Eh papa, ungali na shiuliza ta, nuna voki msele koli sishe nu.
3: Kome se salem le kolibri.
2: Wala!
1: Oho nyile lunga wala.

ya kuharibika ni vya bosi. Ya kuharibika ni vya bosi bwana katika ndalipa. Na wara mchari tiabili yangu. Ah, mwete kolowe nduka. Jermele kartas. Nidibili yangu kule ni yae. Adibabachi mpoo niko na katika hapa mana kemiti viko bie. Nyama ya ni sawa kwe. Atibeto ni pocho. Nyachipao sasa. Ah, aduwe mtoto wangu. Nasema sasa we uko naza niko lady. Siniko baba mama ako. Mary amwa unaeba wewe mimi nakupenda sana. Very si merci beaucoup. Kunyo tuko mezo, kumetu vya mezo salama. Eh tuko na maproducer mingi. Niseme tuko partout dans les alimentations. Et sobe tu mama la chendo yehe. Unadanganya. Ukasema unakosa keto unadanganya. Kwa sababu vitu vyote viko mu alimentation. Mai salama. Yaani ukatafuta mai ya salama, mke morangora deja tsaleta mai ya mingi deja. Varanguri bakie rangora, varevandere baende jiletia mai yabo. Kama uko na fete, unatupigia simu tunakuletea mai. Uko na mariage tunakuletea mai. Uko na mukapei kabie. Nariwa mai tingalusa, mezo salama inakuletea mai. Yenye unaweza kunywa mu anniversary yako, kutse mudote yako, kutse mariage yako. Ata kuchilio vale ba, baba kulia kumbe bana kunywa kumaya salama. Wala merci. Ah, dijamanye tebetako munata, ah. Atakateka basi kwanza pili bila mwao si usiharibisha usanya sema ndivyo kuharibika ni vya boss. Ndio kibomie naitika elengi ya loketo ile ni papa utaniua utaniua hapa ni kadaimene kutoka Musimba munga mongali eleni ile ni ni twi ala. Kada imene mongalia yo na wakura mchana wara mchana mika na wara mchana na bandibochi metre ntembea kote kila mtu kwa jina lake mena wara mcha merci ngala mnonga tibide boli kiribanzwa nga batse mera kule ngane ngwanda nga yu wa ikarumeli nga usengume ikalo kumirima wabula mundu anzerere hey. Mumbirga mundu mesha kululu kengirole rulo bro katongolo rulo lolo lopeta rabri bako leta pape baro komanda pale jene leta chipachi beche amusha kuleka kudeda kumkongo tatonya chilume keke tata kulu tata kinyumba kuromusko chilume henga achire rujo rukumjo skritu chipao jeni mwatsulo 03b majusi dinozoro konga singale tia netino banabo mukama nivanzire kulengane ngwanda netino namadinjari yo eriti na kale uchao